0: Siyempre, congrats sa atin, ha. Tuwang-tuwa sa atin, mga apo.
1: You're my number one animator here.
2: Masaya ka ba sa buhay mo?
3: Ako, lagi ako ng bababae. Pero hindi ibig sabihin hindi ko mahal asawa ko.
4: Ah! Simula lang yan. Masasanay ka rin.
5: Hirap talaga pag first time.
6: Unahin mo naman yung anak mo.
7: Pabalik agad si Ama.
6: Ay, sa disi. Alas dos. Kailangan namin siya bago mag-alas dos ang hapon.
8: Nasa gyara ko yung mga sundalo.

0: happen to good people.
1: I mean, may mga naging boyfriend din naman ako na mas gwapo sa kanya, pero natatawa ako sa kanya eh.
2: Kaya lang yung kilala kong pinaka-positive na tao eh.
3: Uy, congrats sa atin ah. Tuwak-tuwa sa atin mga apo.
4: You're my number one animator here.
5: Masaya ka ba sa buhay mo?
6: Ako lagi ako ng bababae, pero hindi ibig sabihin hindi ko mahal asawa ko.
7: Ah! Simula lang yan. Masasanay ka rin.
8: Hirap talaga pag first time, no?
9: Pag na-inlove ka sa iba, hindi ka na-inlove dun sa isa.
10: Pag sinabi bang malignant, yun na yun?
11: Ito pala. Alam ko ba, nag-iinip lang.
12: Don't let bad things change who you really are.
13: Family history.

0: Hope, nasan ka?
1: Kahit mahal na mahal ko po kayo.
2: Saan ba talaga si Bob? Bakit ka naman ang mukha?
1: Ano ba talagang kinalaman ko sa pamilya mo?
0: Ibang-iba ka sa amin. Ibang-iba ka sa amin lahat.

0: sayo pa rin. Plus, nag-number 3 pa nga sa Spotify Philippines Viral 50, yung Silong. Pwede bang makarinig kami ng sample sa parehong kanta?
1: Yes, game, sure. Game.
2: Go, let's go.

0: bigyan ko na lang kayo ng challenge. Gusto ko ng exclusive interview with Don Bitt.
1: Paano kung isang araw, sa dami ng hassle sa buhay mo, may dadating para padaliin lahat ng ito?
2: Kita talaga kayo ulit sa laki-laki ng Dubai. Oh, meant to be, meant to be. Talaga!
3: Ito kayo nakapikit.
4: Inaantok ako.
5: Parang yung video namin ni Tupi, 5,000 views na ako!
6: Tumik! Kaya ko ba?
1: Kapag babulag na sa kulay, bulag na rin sa pag-ibig.
3: Wala naman sigurong bulag sa pag-ibig. May surprise ako para sa'yo.
7: What's a surprise, Ino?
3: Kara, ito si Iris.
8: Hindi naman tayo mag-iwalay, di ba?
3: No. Never. Love you, Dukes.
8: I love you more.
3: I love you more. Ako? Tignan kita.
8: Sama na ko, uwi.
3: Okay.
8: Sa Tarlac?
3: Oh. Okay.
8: Uy, ako kaya? You're great.
3: The best!
8: Yes, you are.
3: Since we always work best together, why do it for someone else? If we can do it for ourselves.
8: I'm not joining you. Are we okay?
3: You don't trust me.
8: It's about responsibility.
3: Akala ko ba wala akong dapat patunayan sa'yo?
8: Hindi ibig sabihin nun, lahat ng gusto mo, susundin ko.

0: Pero hindi ko pa siya masyadong nafe-feel na, oh my God, nandito na kami sa LA. Parang, nasa jet lag face pa ako. Kasi, actually, kanina, 6:45 was our pull out. Kaya lang, dahil hindi ako makatulog, 5 a.m. na ako natulog. So, ngayon, medyo wala ako sa wish. Hindi ako, I can't function well. Feeling ko, mafe-feel ko lang siya. Na the excitement and
1: para mag-adjust ng laki. So masasres lang tayo. Kung ano pinapractice natin dito, ganun lang yung laki ng ano. Okay. Let's go. One more.

0: pag nagka-baby ako, magsa-stop yung music ko. Pero yeah, masaya na kaya mong pagsabayan.
1: Mm, it challenging din siya talaga. Pero at the same time, parang ano eh, mas may drive. Mas nadadagdagan yung...
0: Nagkaroon ka ng bagong reason.
1: Nadadagdagan ng reason. Wow. Yun. Pero it's... Yeah, it's very challenging.
2: Yeah, for sure. Oh, I mean, shout out to all the parents out there. Ang hirap talaga.
1: Dads. 1 year pa lang... 1 year into the parent life.
0: Yeah. Oh.
1: But it's really fun too. Uh-oh.
2: Like, is there something new you learned about yourself?
1: Myself.
2: When you settled into, siguro, into this dad role?
1: Pag nung kinasal pa lang ako, nung last year, actually mag 1 year pa lang kami ng wife ko, this 28. Siguro yung ano din, yung discipline sa sarili. Kasi ako very ano ako na tao eh, parang... Madami ako mga gustong gawin, marami ako mga gustong ideas and stuff, pero parang minsan yung discipline mo sa lahat ng bagay siguro, sa sa money of course din, na okay, di ka best basta-basta mag-invest or maglabas ng mga kung ano-ano kasi may responsibilities ka na. Yeah, yun. Yeah. Tsaka yung ano din, siguro yung mas na-realize ko na ang tawag dito, pag nagiging parent ka at nagiging partner ka, parang mas nauuna mo na talaga yung partner mo, yung ibang tao, especially yung daughter ko. Before myself, kasi dati talaga ako muna before anyone else, ganun.
2: Sabi sa'yo eh, ganun yun.
1: Yeah, bro.
0: Sabi namin kanina.
2: Yeah, we were literally talking about it before this. I don't know why. Parang napag-usapan lang namin. No? Oo.
1: Tsaka hindi mo siya sas, parang may part na siyempre may initiative ka na kailangan sila talaga mauna, pero eventually ano siya eh, mararamdaman mo na yun din yung gift din talaga ng Diyos pagdating sa parenthood, kasi lahat tayo parang ano eh, may mga ugali, hindi naman siguro lahat, may mga tao talaga na super super selfless.
2: Yeah. Yeah.
1: Pero ang normal talaga na ugali ng tao is me before anyone else. Pero nung naging parent ako and naging husband ako, parang dun siya nag-change, nag-shift siya nang hindi mo siya napapansin. Yeah.
0: Naging innate na sa'yo.
1: Oh, man, oh. Ganun.
2: Yeah, parang it just comes out naturally. Mm-hmm. Even though you didn't think na you had it, siguro.
0: Pero what do you think is something na galing sa pagiging musician mo na natatawid mo into being a dad and a husband?
1: Hmm. Siguro din yung love for it, and at the same time yung genuine ko na ang tawag dito pag enjoy sa music is parang same din. Tsaka yung creativeness siguro din, kasi parang different kasi ng way ang mga parents sa pagpapalaki. So wala pa naman, nagdi-discover pa naman kami ng wife ko, pero yun siguro ang mga isa sa mga aspects na nadala ko rin talaga, kasi yung same na for so long yung music ang naging baby ko eh. Alam mo yun. And so this time ano din siya naman, ito talaga totoo ang baby na.
2: That's so crazy. That's so crazy, like with your music, right? Like I made that. But you look at a human and you're like, music, I made that.
0: Yeah. Especially you being a producer, songwriter, na ikaw talaga bumubuo ng songs mo. Ang laking connection niya eh.
2: That's so funny and cute.
1: Diba? Like, iba yung, if I could go deeper dun sa magic ng pagiging dad, parang di ko siya malagay sa tamang sentence eh. Pero pag kahit kanina lang eh, before ako umalis, parang tulog na tulog siya eh. Tapos bago ako umalis, sinitigan ko muna siya. Tapos kiss ko. Parang nung una ko siyang nakita din, parang ano eh, basta man, basta magical siya. Parang lahat ng mga hindi mo naiisip dati na yung pasa, in a simple way, parang nung nakita ko siya, nung first time ko siyang nakita, parang yung past ko, yung present, saka yung future, lahat na...
0: Parang ano second siya, life.
1: Oo, parang siyang nag...
2: Wow.
1: Umano sa harap ko. Ganun ko siya ma-explain. Ayun lang, napag-usapan din kasi. Yeah. Iba-iba siya.
2: Parang iba din yung meaning ng life mo ngayon. Parang... Yeah, I mean, obviously, I don't have a kid, so I don't know. But I imagine it to be that way nga. Parang a certain part of yourself is awakened. Na parang,
1: Then saka iba rin yung believe ko sa asawa ko. Kasi mas tumaas talaga. Iba rin yung mother's instincts talaga. Women are built different, man.
2: Thank you.
1: Women are built different.
2: Yeah, that's what we were also talking about.

0: giving birth kanina eh. Mm-hmm. Parang iba yung respeto na deserve ng mga babae kasi lahat tayo nang galing sa babae.
1: Sabi yes, sa sabi ko, yes. I do not understand the disrespect to women.
0: Oh, iba
1: grabe.
0: Gagaanan nila para lumabas.
1: Yeah, tayo. Like your feet get swollen, you have like, you talaga ibon ako lahat, when you're pregnant. Yeah. Like, you're carrying like essentially the weight of a kettlebell, like
0: exactly.
1: In your every, like hello, for 9 months, that's crazy. Yeah. So like,
2: pati asawa ko, sinasabi niya, pag nadidigan namin yung anak namin, parang, paano ka nag-gasya si Chiang
1: exactly.
2: Ko?
1: Yeah.
2: Parang
1: exactly.
2: Sabi ko rin sa kanya, oh nga, paano?
0: Exactly.
1: I love that. And it's nice na parang we're seeing you in this role and in this phase of your life. Kasi ang dami mo nang, like,
0: pinagdaan.
1: Yeah, pinagdaanan. Eh. Nakita din natin.
2: Thank
1: like
2: you
1: in
2: guys
1: music
2: so much.
1: And
0: from
1: everything.
0: Auditioning and a lot
2: sa
0: of
2: mga
0: things.
2: Sa mga iye. Yeah. Dami ko mga pinagdaanan din ng mga competitions
0: video
2: and stuff.
0: Eh.
1: Oh.
0: You doing Filipinas Got Talent when you
2: yeah.
0: were younger. Man.
2: Competition kid talaga ako yeah. eh. Tapos, ang maiyayabang ko naman is hindi ako yung competition kid na. No, no disrespect sa mga
0: no,
2: kids
0: naman.
2: Na nag-competition na dinadala ng magulang. No. Ako kasi nagdadala sa sabi
1: hey.
0: Gusto mo talaga.
1: Wait,
0: oh, kasi,
1: how old were you then?
2: I started entering competition. Yung locals, mga fiestas and stuff. Oh. Siguro mga 9 years
1: and
2: old.
1: And voluntary ka
2: eight, voluntary
1: wow.
2: yun.
1: Wow.
2: They actually
1: built different.
0: Yung iba kasi binibilit na magulang
1: yeah.
0: eh. Sali ka
2: dyan. 8-7. Meron nga funny story yung magulang ko na, kasi yung papa ko dancer eh. So hindi pa ako
0: okay.
2: singer ng time. Sumasayaw yeah. sayo at 7-6 years old. Meron silang competition. Iyak daw, nagtatantrums daw ako kasi gusto ko daw talagang sumampa. So nagtatantrums ako sa papa ko. So yun yung story niya sa akin. So doon ko na-realize na parang, na meron talaga akong love for performing and bida-bida ba ako
1: magkakaroon? Ano ba yung ano mo, performance piece at that age?
2: Oh, ano,
1: sayaw.
2: Ano? Sayaw,
1: oh.
2: pero walang...
1: What kind?
2: Hip-hop.
1: B-boy ko.
2: Ano yung stepping nila, Papa, hindi ko ginagawa. Yes. Kasi wala pa naman akong orientation sa mga... Basta gusto ko lang tumungtong sa stage.
1: Yeah.
2: Pero my first TV competition was Talentadong Pinoy.
1: Ooh.
2: And then, Pilipinas Got Talent 2 times. Yung first, hindi ako... napasok sa semifinals. Yung second.
0: Singing na to, no?
2: Sayaw pa yun. Sayaw ang beatbox. Kung lang ako pinagagagawa
1: wow.
2: ko sa tingin niya ako. Ewan ko, basta sobrang ano ko, random ko na bata talaga. And then 12 years old, dun ko na, ah sige, pwede ako mag-singing competition. Last competition ko was, na nag-TV is yung Tawag ng Tanghalan.
1: Yes,
2: pero after that, dun ko na-realize na parang baka hindi siya para sa akin. Kasi wala pa akong competition na nalo ako eh. Pero na nakakapasok ako sa mga
1: yeah.
2: semifinals. And, mga ganun, mga
1: yes,
2: semifinals and stuff. Pero, that time, nung umuwi ako, 15 years old na ako noon eh. And that time, may parang nag-sparks. 15 years old pa lang ako noon.
1: Yeah, like, nah.
2: Pero nung umuwi ako galing dito sa Manila, kasi Cebuano ako eh.
1: Yes.
2: Originally from Cebu. So, pag-uwi kong Cebu, sabi ko, parang hindi talaga siya para sa akin. So, doon ko na nahukay ulit yung love ko rin for songwriting.
0: Super yeah. ibang art kasi yung performing sa contest saka doing your own music.
1: Yeah, well, for sure.
0: As in, no disrespect sa mga contestero. Sobrang laking...
1: Iba din yun.
2: Oo,
1: ibang
2: iba,
1: level.
2: Ibang
1: yeah.
2: laro yun.
0: Pero mayroon ding ibang magic talaga when you're doing your own music. No?
2: Diba? Mas na-inlove ako actually sa performing in music nung ako na yung gumagawa.
0: Oo.
2: Kumpara sa yung may pyesa kang kinakanta.
0: Yeah.
2: Ano.
0: Anong age yung first written song mo?
1: And what
2: 10.
1: Was it about?
0: Wow.
1: What was it about?
2: It was about God. My first, because I grew up in church.
1: Mm-hmm.
2: Yung love ko for music and performing, nag-grow siya sa church. Kasi pag Christian church, diba, usually my band.
1: Ay, yeah,
2: and,
1: singing.
2: And my
1: yes.
2: mom also was the lead singer every other Sunday. So lumaki ako sa ganong environment. Tapos yung papa ko nagda-drums din. Aside sa sayaw, kasi yun nga, pamilya kami ng mga bida-bida. Tapos, ewan ko, I learned how to play guitar 9 years old, mga simple chords, and then di ko alam paano siya, ng ano. Do ko rin siguro masasabi na gift din talaga yung music. Kasi hindi ko rin siya in-expect na, oh, paano ako nakasulat ng kanta at 10? So yun yung first ko na...

0: enjoy.
1: Hello, Philippines!
2: And hello, world!
1: All right, welcome to Hotel 88.
3: Maraming nakatanim na magagandang alaala dito.
4: Gusto namin bilhin yung party niyo.
5: Sino naman nagsabing magbibenta kami?
6: Saksak mo yung pera mo sa baga mo.

0: She's the mistress.
1: Angel? Pag
2: naalala ko ang mga... After 3 years, nakita talaga kayo ulit sa laki-laki ng Dubai. Was meant to be, meant to be. Talaga!
3: Ito kayo nakapikit.
4: Inaantok ako.
3: Nag-iik.

0: Your favorite shows are just a few clicks away. Open the I Want app. Click sign in and choose login with TV provider. Select your TV operator from the list. Enter your login details and start streaming. Call your cable or satellite provider now.
1: Kamusta na yung mata mo?
2: Eto, wala pa rin nagbago. Gray pa rin nakikita ko.
1: Wala ba nang nawalan ng kulay to? Ano nang laman nito?
2: Lungkot.
1: Eh, di balik natin yung saya.
3: Kapag babulag na sa kulay, bulag na rin sa pag-ibig.
2: Wala naman sigurong bulag sa pag-ibig. May surprise ako para sa'yo.
1: What's the surprise, Ino?
2: Kara, ito si Iris.
3: Kailan ba kami magtatagpo ng tingin?

0: every time nagpre-pray ako doon, nag-aas ako ng something. Laging natutulog. Mm-hmm. So yeah, it's my miracle.
1: Nung tala,
0: guys. As in like, may time din, may share ako sa inyo. May time na pupunta tayo yung Singapore.
2: Mm-hmm. Tapos yung passport ko.
0: Oh. Yung passport ko as in like an hour before.
2: Hindi ko talaga mahanap.
1: Nasa basurahan.
0: Hindi. Nasa basurahan siya, pero nasa parang... Nakalo siya sa mga papers. Uh-huh. Tapos, as in, pag-give up na ako. Kasi, wala talaga may iwan siguro ako nun. Tapos, nakita ko yung Santo Niño ko. Kasi sabi ko, Santo Niño, please, sana makita ko. Kasi kailangan ko talaga. Tapos, after yun, naalala ko, okay. Bigla lang na ako siya, nakita ko. Parang, may snap na, okay, nandito siya, nakalagay ganyan.
1: So yeah, it's my miracle every single one.
0: So amazing.
1: No, it's mine only, okay?
2: Baka she don't share blessing.
0: Baka mawala na ako ng blessing siya.
1: Hey, meron ka joining
0: us. Uy, binigyan ko kayo lahat ng Santo Niño.
3: Yeah.
1: Actually, yung time na nag-sinulog kami, sinama ko ni Ate Aya gumala around Cebu. Tapos, may hawak-hawak yung sandin doon sa napakasikip na lugar, ha? May hawak-hawak din po yung sandin doon.
2: Hindi, tsaka yung pagpa-uwi na kami, nakasikip
0: na
2: protected ako ng turf
0: flight.
2: Yeah. So,
0: yeah.
1: Okay,
0: congrats. Congrats. Tapatapoy yun na lang sa
2: tatay. Okay, kami kayo. Brief explanation.
1: Hindi, hindi na lang. It deserves to be on the front.
2: Okay. Mine is my headphones. Because it just helps me. Kasi diba pag sobrang dami nang nangyayari. Oh, isa pa yun. Pag sobrang dami nang nangyayari sa mundo, parang nakakatulong siya sa akin. To just mute all of them out and just focus on being peaceful, yeah.
1: Sleeping.
0: Sleeping!
2: Yay!
1: How about you, Bebe? Can you?
4: Can.
1: Shaking. Mine's this. It's my in-ear. In the shade of purple and white. In my ear. Yes. In ear. Oh, in ear. Kasi nung naka-in-ear kami last 2021, I felt like, this is it. Like, we were in a group. Like, may in-ear na kami. Kasi napapagod ko sa K-pop. Like, yung, mga ganyan-ganyan. I wanted to try that kahit okay naman yung in-ear ko. So, yeah. In-ear, it represents who I am. And I am this. You have your cookie.
0: Yes,
1: cookie
0: guys.
1: Ang
0: cookie ko.
4: Sobrang strict na wini-weigh kami every day, three times a day, yon. Every break time kumatakas kami, pumunta kami ng kwarto just to eat cookies. Oh.
1: Sabi ko, parang kwento siya,
4: bakit
1: kami
4: nahuli tayo? Hindi, nahuli kasi kami. Nahuli kami kasi may, yung box ba naman ng cookies ay hindi tinapon sa kung saan hindi makikita.
0: Name drop.
4: Name drop. Basta may nakita silang box ng cookies. Well, mali din naman namin yun. And natuto na rin kami doon. So, syempre mga bata kami na nagutom. So, di namin naiwasan.
2: Ang kakangala nila, para sa ating lahat yung 18 pieces.
0: Isang box ng
2: 18 each.
4: Ayun, so parang dito kami kumuha ng happiness namin noong time na yun. Kung wala tong cookies na to, baka...
0: We're not here.
4: Yeah, baka
0: pinipa.
5: Ito po sa akin, yung Instax... Yeah, camera.
1: Tama? Mm-hmm.
5: Oh, yeah, Instax camera. Ano to, parang isa sa mga gift na na-receive ko. First gift na na-receive ko when I entered showbiz industry. Noong 16th birthday ko after ko lumabas na PB. Anyways, ang daming na-capture nitong moments. Kasama yung girls, kaya ito yung dinala ko.
4: May diba? Box ka na.
5: Ito yung OG diba? Na gamit nating ano, Instax. Nung wala pa Instax yung ibang girls.
4: Di ba may box ka na?
5: Oo, maraming ano, photos.
4: Pero hindi ko na dinala sa'yo.
5: Gumagana pa.
4: Oo, gumagana pa.
1: That's it. Thank you.
3: Okay, last card na rin.
1: Me?
3: Yeah!
4: May magbabusok alam to.
1: Okay, oh, I love this. Describe a perfect day with your group outside FIFA.
4: Aww.
1: With your group outside FIFA?
4: Oh.
1: Huh? Huh?
4: Describe
1: a perfect day with your
4: group outside FIFA world.
1: Ay, maganda tayo. Ang ideal day.
4: Ako gusto kong maulit-ulit yung UP natin.
3: Ako din.
1: Isa-isa.
3: Okay, isa-isa. Go, say mo na.
5: Ay, wala.
1: Okay, UP.
5: Pa-report. Yung po sa akin, yung sa UP na nag-picnic kami. Ang wholesome lang. Saka hindi ko nakakalimutan talaga yun. Gusto ko ulit siya.
2: Pero sana nag-sport, nag-volleyball.
5: Oh, dapat yung
4: part na next. Ano, nung kayo mo nagsasama?
2: Kaya ako nag-sport.
5: Pinapon lang na yung sapatos.
4: Nag-alak ko yung job.
1: Oh, ikaw, Jo.
4: Ako yun po, UP din. Yun yung core me. Basta every time na may makikita akong dahon, yun na gano'n.
3: Totoo.
4: Yun lang.
5: Or try natin ibang part.
4: Masarap kasi yung ice cream.
5: Lipat lang tayo sa kapilang palo.
4: Yun lang.
3: Ako yung kaya ti Aya ng birthday niya.
4: Kasi, hindi. Kasi
3: masaya naman. Pero yung on the way, nakaka-depress. So, feeling ko hindi namin siya talaga na-enjoy.
5: Pero at least rewarding.
3: Gano'n nun?
5: Oo.
3: Gano'n kami ganap nun.
4: Yung on the way sa location,
3: nagaling ng Iloilo nun.
4: Galing tayong airport, tapos dire-diretso. So pagod na pagod kami, hindi namin siya super na-enjoy. So I want to go back there.
3: Huh? Mag-enjoy ko yun to.
4: Hindi nga super duper.
3: Thank you!
4: Thank you ba?
1: On the way.
4: Kasi hindi
1: ko alam mo
4: na-enjoy ko yung job. Phoenix
1: ko to eh.
3: Siya yun eh.
4: Hindi na ba?
1: Kasi may mga ibang experiences na super duper, super duper happy. Yung ano lang, gets ba? Ano get?
2: Validate her feelings.
1: You on the way lang,
5: on the way. I thought everybody enjoyed it.
1: I loved it, I loved it.
4: Go mix!
3: I enjoyed the mangoes.
4: Go mix!
3: I feel like...
2: Kailangan ba yung exist na nangyari na?
4: Anything.
2: Kahit hindi pa. Ako gusto ko si Kihor.
3: Why specific na?
2: Because it's forest. Kasi puro na tayo beach eh. Beach tayo ng beach or parang may sarili tayong ganap. Gusto ko lang yung
3: parang...
1: Sa forest?
2: Hindi! May baho naman dun.
5: Ano, DIY, make your own house.
2: Mga sports lang, ganon, jogging, billiards.
5: Uy, nagawa akong jogging
2: sa'yo. Parang kung malayo
5: sa'yo. Kasi. Jogging na lang
2: sa'yo. Kasi.
3: Me, gusto ko matry na ano, mag-travel tayo lahat na hindi work-related.
1: Oh, yeah.
3: Kasi parang hindi pa natin na-try na compete tayo tapos ibang bansa or ibang place outside lang.
4: Punta tayo si Bugay.
3: Sometimes.
2: Si
3: Bugan.
1: Yeah, that's it. Ako, na-try na namin ako at si Aya at si Colette mag-wall climbing. Gusto ko kaming lahat naman. Kasi,
2: just a fun experience.
1: Nakakatawa.
4: Si Gwyn taga-apang na lang sa baba.
2: Uy, try natin yun. Masaya. It's fun.
3: Ako, yung birthday din ni Aya. Pero yung isang birthday. Yung isang birthday na...
4: Last
3: year.
4: Wala si Stavon! Wala
2: ako
4: na! Ayun! Ay,
2: nandun ako nun!
4: Ano
2: si Stavon? Wala si Stavon!
3: Nandun si Direk! Nandun si Direk!
5: Nandun si Direk!
3: Basta, yung night na yun, gusto ko gumay tayo dun, pero complete tayo na. Sobrang saya. The music, the people.
5: Ako gusto ko mag-beach tayo na walang work, hindi mag-shoot ng something. Gusto ko yung ano. Hindi! Gets naman na dahil may ano, yung pagkarera pag-tropic ko nasa beach tayo kasi may work. Pero ngayon gusto ko mag-tunan sa LU, punta tayo, tapos matulog.
3: Punta tayo dun, may work lang.
5: Breakfast, ano.
4: Ayun, yun lang. So fun.

Hasin ng buhay, no? Gigising ka ng sobrang maaga, pero uwi ka ng sobrang gabi. Ang daming abala para maging masaya. Sa hasil ng buhay mo, magpapahasil ka pa ba sa pag-ibig? Pero paano kung isang araw, sa dami ng hasil sa buhay mo, may dadating para padaliin lahat ng ito?

0: tú.
1: Ay,
0: qué bunda.
1: ¡Wow! ¡Wow! Para leo, ano, Beep of Inch Liu.
2: Ay,
3: ¿para poder ver un gravity dino?
1: No, napagalitan nata siya na teacher niya. Pinasulat yung pangalan.
4: Point na siguro ako yun.
1: Thanks. Okay.
0: Next.
1: Ito naman sa akin. Bigay to ng Aces. Ayan, makikita nyo. May BGYO logo. Tapos may name ko din. Actually, ano, maraming gift yung Aces na

0: tinatago ko talaga, lalo na yung yung talagang tatatak sa akin. Tapos nung nakita, actually sobrang tagal na nito nakatago sa kwarto ko.
1: parang gagambay.
0: Pero eto, nung pag binuksan mo ito, makikita mo, ayan, parang
2: bear?
0: Yung yung personality ko mismo, yung kung ano yung tawag nila sa akin, Jolover. Ayan, accessory siya na, ayan, hikaw siya na may pendant na bear. And meron pa yan dito.
3: Ayan, back to back. Siyempre, back to back.
0: Ayan, nakatago lang siya sa kwarto kasi sobrang cute niya. And wala, alam ko nung The Light Era ko lang din to na-receive, kaya sobrang memorable nito sa akin.
2: Ah, so pag 3 years na yung bird?
0: Oo, oh, matagal na talaga siya. As in, meron ako isang drawer na andun yung mga
2: regalo,
0: yung mga letters, tinatago ko talaga. Kasi, alam mo yun, minsan pag nakikita ko, naaalala ko yung mga, kung paano nagsimula yung BGY ko, yung band namin ng Aces together.
3: Pakita mo dun, lapit mo.
0: Eto.
2: Take her,
0: burr,
2: but then
0: burr,
2: love this
0: girl. Hey, same
2: love
0: ko
2: balita.
0: I love this girl.
2: Okay
0: pa.
2: Benda!
0: Ayan lang! Last benda! Ayan lang! Ayan
1: lang! Paano mo kalulusin
2: niya? I love this one!
0: Ayan ako.
2: Let's go!
4: Kaya, oh! Kaya pang shave kasi kada, eto kada nakikita ko seryoso. Since 2018 ba tayo nagsama-sama?
0: 2019.
4: Na bata pa tayo. Kadalasan sa atin, teenager pa. And ang ano lang, parang meron lang pumasok sa isip ko na sa'yo, unti-unti na tayong tumatanda. Tapos, nagkakaroon tayo ng mga balbas, ng bigote. Parang kumbaga, nakakatawa isipin na simula nung ganong edad tayo, magkakasama na tayo hanggang sa pagtanda natin. Hanggang sa umabot pa ilang taon, magkakasama tayo. And panagurado, ano, parang marami pa tayong pagdadaanan. And panagurado,
1: pag may food na nakalagay dyan for us in a matter of seconds, wala na. And minsan,
0: pwede rin siyang double meaning. Always hungry sa crowd. Always hungry sa food.
1: Ang galing ko.
0: Akala pa yung meaning. Akala ko ngayon yung meaning ng sinabi mo eh. Yung pala literal pala yun. Pero yun, pwede yung double meaning siya.
1: Hungry. Tsaka ano pa ba?
2: Pwede JL muna.
0: If
1: ako igagawa ng bio for the group para makita ng buong mundo, sasabihin ko limang mga lalaking mga nangangarap ng sobra para makapit ang kanilang mga pangarap.
0: Parang kwento
1: sa bio.
0: 60 characters lang.
1: Sorry.
0: 90 characters only.
2: Gusto ko balikan gano'n lang namin.
1: Balikan nyo na lang.
4: Ako ilalagay ko sa bio, kung gagawa ng bio sa grupo, ano. Smile and the world will smile back.
2: Ay, ganda. Wow.
0: Explain.
4: Pag hindi ka, kahit sabihin mong masama yung mood ng tao, kung hihitiya mo lang siya ng hihitiya, papakita mong masaya ka lang, mahahawa mo siya ng kasiyahan.
0: Positive.
1: Ikaw.
5: BGYO. A 5-member boy group with your energy.
2: Limang Mr. Gary.
0: Parang ngayon naman, ay, yun ba yung bayan natin?
2: Hindi!
4: Ano ba?
2: A 5-member boy group.
1: Boy grunts?
4: Boy grunts.
0: Ah, ako naman. So, yung feeling ko yung bio.
5: Hindi pa ako nag-explain.
2: Wait lang kasi si Dave pa.
5: 5-member boy group with your energy kasi when we go on stage, our energy takes over the whole performance and the whole stage, the whole area.
0: No, we'll win.
5: Yeah.
0: You know. Tama yun. Ako naman. Ako naman, ano, simple lang. Yung mga emojis namin. Okay, air. Wait lang, explain ko yun. Air, diamond, archer,
4: vampire,
0: tsaka...
4: Ibang tawag dyan.
0: Ano? Ano yung sa'yo? Parang anchor.
5: No, yung gold.
0: Basta yan yung emojis namin kasi wala nang explanation kasi yun kaming diba.

0: Ba yung ako for the group na makikita ng buong mundo. Siyempre, alam natin ito lahat. Becoming the change.
1: Yeah.
2: I'm going to go to the next one.
3: Pero ano naman, tama naman yun. Totoo lang ako kasi ang haba ng prep.

0: may twist dito sa mix. So, ang twist natin ngayon is, gagawin nating challenge yung pagbili ng pasalubong. So, i-divide natin ang isa't isa into two teams. So, bale, 3 members per team. Mm-hmm. Tapos, each team merong 500 pesos.
1: Yes, yun ang budget natin for today's
0: video. Yes, yun lang yung budget ng each team pambili ng pasalubong. Bawal mag-exceed sa 500 pesos. Ayun, swerte mo pa kung meron ka pang sukli.
1: Pero,
0: that.
1: Ang mangyayari is, padamihan tayo ng mabibili sa 500.
0: Oo, yes. Tama ka dyan. So, matetest talaga ang ating skills dito. And of course, pagkakatiwala natin ang recommendations ng ating guest ngayon. So, are you guys ready?
2: Yes!
1: Let's go!
0: Okay, dahil dyan, mag-divide muna tayo. Okay, my bad. Taya.
2: Wala, wala.
1: Ayan!
0: Ayan! Ayan! Ayan! Okay, anong pangalan ng team niyo?
3: Team Guapo.
0: Team Guapo. Okay, anong pangalan?
2: Pura.
0: Anong pura? Sorry, ang bagal ko today.
1: Team Pura.
0: Ang bagal ko today. Okay, kami ang Team Pura. At dahil dyan, mag-iikot na kami kahit hindi tayo na sa same, ano, bahala na sa strategy ng bawat
1: group. So, yung mulay tayo, hindi kami
0: mag-iikot. And ikaw, you trust your groupmates, I will trust mine.
1: Okay, so we'll see you back here.
3: Trustworthy person.
1: Si English major.
0: Oh, yes. Parang hindi niya kayo ililigaw eh. Oo. Okay, ako, I will trust them kahit parang ililigaw nila ako. Sige, let's go.
4: Hi guys, ito na ang Team Pura! Grabe ang energy. Pero yeah, ako, ang request ko kasi sa Team Pura, baka pwede namin i-pryo yung mga keychain at dress magnet. Ay, ano ba to? Bakit naman nakiki-ano ba yung mga to? Wala. Pinaghiwalay muna namin sila today. Pero ako, ang request ko kasi sa aking Team Pura, baka pwedeng ma-recommend nila kung ano yung best for sa lubong place para sa ref magnet at keychain. So, saan tayo? Dito tayo.
5: Okay, so this is Team Guapo! Okay, sorry. Saan tayo pupunta mo? May nanggugulo sa likod. Kilala niyo ba yun? Kilala niyo ba yun?
4: Yung mga keychain at ref magnet. Ay, ano ba to? Bakit naman
5: So
6: our main strategy is susundan natin yung tempura. Then i-one up natin sila. Actually go. Let's go first.
5: Okay. Sige.
2: Okay, go.
0: Ay, naka parang doon din papunta yung Team Guapo.
7: Eh, hindi nilalag yun.
0: Secret spot yun eh. Secret spot. Okay, sige. Kasama din natin, sige, pants. Okay. Sayang ha. Medyo ano lang. Maulan kasi. Ay, nakakatuwa sa art district nila. Madami art lugar. Oo. Hindi lang sa isang lugar.
8: Yeah, they
9: building.
8: They exhibit
9: this.
0: Oh my god.
9: Oh,
0: nice.
9: Wherever
1: your
9: greenhouse is.
1: So we got the recommendation from the team of Project Orange.
6: Oh wow, okay. So kung gusto niyo bumili ng art supplies, keychains, ito yung perfect spot para sa inyo. Kung gusto niyo bumili ng pagkain, syempre sa mga Mercy kayo sa Kabongga.
0: Well,
1: okay, so our first stop is
6: wherever.
2: Unahan natin sila guys kasi
9: nine natin.
0: Parang naunahan tayo ng ano. Nasaan sila? Ay, nandun ko sa loob. So, ang recommendation nyo sa akin ay sa wherever. Wherever. Kasi naunahan tayo ng Team Guapo. Nandito na rin sila. Ang ganda.
4: Gaya-gaya. Nako, Ozzy, gaya-gaya kayo. Basta may iba pa tayong strategy.
0: Nandito na tayo sa wherever.
2: Yes. Bakit
4: kayo na dito? Bayan, nandito ang competition. Pero, ito kasing wherever, actually, it was recommended to us by Project Orange. So, shout out to Project Orange. Sila yung kasama namin kanina, and sabi nila, pumunta daw kami dito kung gusto namin mga anik-anik. So, sakto, yun din yung recommend sa akin na aking Team Pura.
0: Okay, mamimili muna kami ng mga anik-anik.

0: So we have our first three items. We have two pins and a sticker pack of BTS.
1: I think we should, let's say, cut half, let's say, 250 here, 250 at Mercy. Because,
2: yeah, that's cool.
0: So now, how much is it? This is 150. So 200, we have 50 pesos more.
2: How many pesos more?
3: Ito, 45 pesos.
0: Sige yan, pwede yan.
1: Isang pin, yun?
2: Puerausog.
3: Pwede din to. Arnor.
0: Okay, I think we're set. So our first purchases are two pins and a sticker set. Okay, let's pay.
2: $3.50. It's pricey though.
0: Thank you.
3: Thank you so much.
0: Our game plan is to split $2.50 here. And 258 Mercy.
2: Yeah, bye guys.
0: We still have 255 pesos left.
2: Yeah. Good luck sa inyo.
4: Sakto mahilig sa stickers yung friends ko. Sige, bilhin na ito mo. So, lima. Okay. Last one.
5: Ako siya lang po yung
4: mga sa ako. Ikaw? Capital Park and Lagoon. Okay.
5: Diyan nakabase yung ano yung 0 kilometer. Pang sentro talaga na nag-resubsidental.
4: Ay, wait. Ito.
5: Yan, sa Lagoon.
4: Ay, ang cute!
5: Mahal yan. Mahal yan.
4: Gusto ko nito. Kasi,
6: nerd out natin to.
4: Ipapasalubong ko sa aking Jowa Bells.
5: Yo!
4: Yes.
5: Ano na yung tahanan mo?
4: Yeah!
5: Oh, na yung sir! Ano yung tahanan
4: niya? Yun yung tahanan ko. Stream tahanan.
5: Yes!
4: So, baby.
5: Diba? Galing talaga.
4: Yes. Ano na siya kayo? Junior architect. Ang cute!
5: Architect din po. Kuha tayo ng dalawa. Tapos 50 pesos tayo. Tapos 3 days at ito. Tapos may change tayo ng 5 pesos.
4: Okay.
5: Okay na yata yan.
4: Sige. Gusto ko yung lahat ng pera natin dito natin ginastos talaga lahat. Kasi yung parang yung kabilang team lilipat sila.
5: Oo. Oh, bahala sila. Umulan eh.
4: Actually.
5: Umulan eh.
4: Diba? At the end of the day, kami ang na-winner dahil hindi kami nabasa. Okay, ang ating 500 peso pasalubong challenge. 495 ang ating nagastos sa wherever we are. Tama yung competition niyan.
5: It means yun guys, nag-aaral ako. Pumapasok ako guys.
4: Meron pa kaming sukli na 5 pesos. Sila, yung team guwapo kayo. Thank you po!
0: So, we're going to, saan tayo ulit? Mercy?
2: Mercy tayo.
0: So, yung kabilang team, parang naubos na nila yung pera nila.
2: Yeah. So, very efficient namin guys, natapos kami ng early.
5: Yeah.
2: Because we're very decisive sa aming mga gusto.
0: Hindi na pala sila sumama sa atin.
2: Yeah.
0: So, like, Mercy is parang like a staple here.
7: Parang staple yan siya.
0: Yeah.
7: It's in competition with Bongbongs.
0: Oh, yeah. So parang same goods are like similar.
7: The goods are like similar. Correct.
0: But what do you prefer?
7: I prefer Mercy.
0: Okay. So may ano pa tayo? 255 to be exact. 255. I'll leave it up to you guys since I don't know anything. Yeah. Pakinggan mo.
8: One of our local artists.
7: Local artists.
4: Yun yung binila ni Andrew.
7: Sige, ito. Lima siya guys kasi papadami.
4: Tsaka yun yung artist na binila ni Ann Curtis.
0: Wow!
4: Kalaban!
7: Ito yung ito siya guys. Ito yung hindi ko alam. Masal sa blackboard siya.
4: Sticker pa rin.
7: Sticker pa rin.
2: Sticker.
4: Freebie yan. Kasi ang dami namin binili may freebie.
7: Freebie pa din.
2: Okay.
7: Ito guys, ito talaga yung pinakamaganda. Yung ref magnet.
2: Wow.
7: And sa Capito Lagoon, yung kilometer zero ng Bacolod talaga. Yung center, may gusakit na yata. Ito. Tapos.
2: Ano ba?
7: Ito. Wala na akong kwarta.
2: Kasi naubos na yung budget.
7: Cute.
0: Wala ka may kwarta.
7: Tapos,
0: iPhone
4: 16
7: Pro.
4: Ubus
0: ang pera.
4: Ubus talaga. 500 pesos lang yung budget niya na.
7: Yeah, guys. Ito
4: sila.
2: Ta-da!
4: And... Naging perfis!
0: Pero kasi quality. Quality ang mga nabili natin.
4: Ay, ang pangamihan ng pasalubong.
2: Wow!
4: And of course, like,

0: pasalubong kasi pinili ko, personalized siya. So like yung katulad ng pin, may pagbibigyan na ako noon. Yung left magnet, may pagbibigyan na ako noon. So kung sino yung naisip ko at that time, yun parang pinersonalize ko kung ano yung pasalubong ibibigay ko sa kanila.
1: Kami naman, syempre, a way to a man's heart is through their shoes.
2: Mix, ihahatid namin sila sa rehearsals nila kasi meron silang ganap later on.
3: So,
2: meron silang gig later on. So, gagamitin daw nila ang ating mix merch papunta sa kanilang gig later. So, once again, thank you so much, Go Baby, for your time and for being so makulit sa ating episode na ito. Sobrang gustong-gusto ko yung energy nyo. And syempre, para hindi na sila malate, ihatid na natin sila. So for now, I am VJ Ella.
1: I'm VJ Ozzy with
4: Yo Baby!
3: I love you, Mix.
5: Yeah.

0: Huwag kang lalapit dyan sa puno niyan.
1: Hoy! Ano ba? Nagyagawa mo!
2: Girl Scout?
3: Wedding planner para sa mga posibleng wedding emergency.
2: What if may mag-runaway bride?

0: the famous runaway bride?
1: Ang pinakamahalaga sa lahat, siguro din mo wala makakilala sa'yo.
2: Zero noise, zero visibility, precise entry.

0: Uy!
1: Ito pa lang!
2: Ito yung ano namin, mga friends namin yung Viva Groups. Yes!
1: Ito pa lang!
2: Hi guys!
3: So, hello guys!
2: Patambay lang kami sa ganda. Let's go!
1: Ano na pala dito?
0: Iba yung tinatawag na ng Viva Headquarters?
2: Oo, medyo...
1: Ito nga yun!
2: Ito nga!
0: Ito na!
2: Pwede tayo mag-firma dito? Mamaya?
0: Pwede.
2: Pwede
0: po kayo, makikita kayo ng magulang nyo.
2: Pwede ba ditong mag-alaw? Mag-rest muna sa
0: glit? Makikita kayo ng magulang nyo.
2: Ay, sorry pa. May video pa lang. May video.
1: Dito
2: na po kami.
1: Dito na tayo.
2: Hi, we are Press and Play!
4: Hey guys, Mickey.
0: Kumusta? I am Seb.
2: Mabuhay, I'm JP.
1: And it's Charles right here.
0: Sorry,
1: may mga cards dito.
0: Pili ko questions yan.
1: Feeling mo?
2: Pili ko challenge.
0: So, brother. Ikaw naman. Ikaw naman! Ikaw naman ako. Wait, nakabuhan ako. Sige,
1: ikaw naman ako na.
2: Pag madali
0: sa'yo. Sahin ko na ba? Sahin ko na, okay.
4: If you were to write your group's bio for the whole world to see, what would you write?
0: Press and Play is a quartet Filipino boy group. And isa kami sa mga groups ngayon na gumagawa ng iba't ibang klase ng songs na heartbreak, pang party, pang in love, all of it.
1: Pang broken hearted. Kumbaga, we're the modern day storytellers. Diba? Meron tayo dating mga legends na nagsusulat ng mga songs na makaka-relate yung mga tao. We're one of them na currently rising. We're the rising phoenix of the OPM and P-pop scene. So, ngayon po, nakilala nyo na kami, and sana po, pakinggan nyo po ang aming music.
0: Yes.
1: Yeah.
0: See you next.
1: Pag-ganito na lang.
0: Ikaw na.
2: Sige, mga bunso muna.
0: Ano kaya?
2: Describe a perfect day with your group outside people. Wait. Ito ba yung usually na ginagawa na? Matulog. Describe a perfect day. Kasi usually, ano natin eh, pag free day talaga natin, nagbabanding kami sa mga games. Tapos minsan lumalabas kami, kumakain kami. Somewhere. Kahit saan natin makita na.
5: Kiminsan, ba't matamay tayo ng coffee shop?
1: Oh, yeah. Coffee shop.
0: Road trip. Sa malapit lang.
1: Road trip.
2: Walk trip
1: too.
2: Fishbowl.
1: Fishbowl.
2: Yeah.
0: Yung mga normal lang na ginagawa ng mga kabataan these days like us.
2: Eh, andun pa kami sa era na
1: yun.
2: Isip ba na?
1: Okay,
2: ang hirap yung question.
5: Okay, how would you describe the feeling of being in a K-pop group? Okay, Charles, kaya mo na yan.
1: Ano ba't ako naihiyak?
2: Kasi kami yung challenge mo.
1: Ano kasi, it's very tough to be in a group and also striving hard na makilala dito sa industry, and yeah, it's so happy na sobrang lucky namin na we got each other, kasi we are parang kumakapit lang kami sa kung ano yung meron kami. As the kuya, sinusubukan ko na maging top all the time, kasi ayokong makitang mahina, kasi pag mahina na ako, nahihina na. So ayun, so thankful ako sa kanila, kasi we are keep.
2: What going on?
1: Keep going lang kami sa ginagawa namin. And soon, naniniwala kami na may Cinderella story inside of us. So,
2: magsunod,
1: magpapatuloy. Hindi, iba yun. Wala tayo.

0: amor. Um lago.
1: Sa kita hahanapin, kapatid tayo, kapatid.
2: Sorry, Miss Ganda.
3: Ang daming bagos, Emil. Pakay sa'yo walang glasses.
1: Late. Si Papa, pinatatakbo niya kasi akong mayor. Kaya yun.
0: Pwede sabihin mo ayaw mo.
1: Bawal ang kumontra sa kanya. What if he poses me? Kahit bayaran pa kaya.
2: Seryoso ba?

0: Duality. Kaya ko maging cute ka rin.
1: Okay. Yeah, tapos.
0: Hindi, wala nga yun. Ba't
2: sample
0: daw. Sample ka muna.
3: Ay, sample muna.
1: Ay!
3: Tapos grabe.
1: Ang tilis ng boses na ito. Kanina ka pa ang tili ng tili. Alex, ano ka
0: ako, ano bang contribution ko? Ako, I think the...
3: smallest.
1: The malaya kong.
0: I'm the bubbly one. Na-acquire na knowledge and habits na tumulong sa akin para maging the best of myself. So, kung bakit sino ako ngayon, nakatulong ko. So, thank you, James Clear, for writing this book.
3: Shout out!
0: Thank you so much!
4: Hi, James!
3: What is the summary of the book?
0: Yung mga small habits mo na hindi mo napapansin, na kung araw-araw mo siyang ginagawa, magkakaroon siya ng malaking big impact in the future.
4: Yeah, that's it.
0: Okay,
4: cool.
3: Mine is Santorini.
4: Because I am Mariah.
3: Viva Pizza!
4: 23 from Cebu and Santorini is from Cebu. And kasi every time na uwi ako Cebu, it's always a must for me na pupunta ako sa Santorini with my family. And ano din, every time may malaking event or just something na I feel like I need guidance or protection or just anything, lagi akong pumupunta kay Santorini. Tapos, every time nagpre-pray ako doon, nag-a-ask ako something, laging natutunan. So, yeah, it's tara, my miracle.
3: Nung tayo lang
4: mo, guys. As in, like, may time din, may share ako sa inyo. May time na pupunta tayo yung Singapore. Mm-hmm. Tapos yung passport ko. Yung passport ko, as in, like, an hour before. Hindi ko talaga mahanap.
3: Nasa basurahan.
4: Hindi, nasa basurahan siya, pero nasa parang nakalo siya sa mga papers. Tapos, as in, pag-give up na ako kasi wala talaga maiwan siguro ako nun. Tapos, nakita ko yung Santorini ko. Kasi sabi ko, Santorini, please, sana makita ko kasi kailangan ko talaga. Tapos, after yun, naalala ko, okay. Bigla lang nakakuha ko siya, nakita ko. Parang may snap na, okay, nandito siya, nakalagay ganyan. So yeah, it's my miracle ever since day one.
3: So
4: no, it's mine only, okay?
3: Okay.
4: Baka don't share blessing. Baka mawala na ako ng blessing dyan.
0: Hey, meron ka joy.
4: Uy, binigyan ko kayo lahat ng Santorini.
3: Yeah.
0: Actually, yung time na sinulog kami. Sinama ko ni Ate Aya bumala around Cebu. Tapos, may hawak-hawak yung sandin nun sa napak.
5: In year, kasi nung nag-in-year kami, last 2021, I felt like, this is it. Like, we were a group. Like, may in-year na kami kasi napapanggog ko sa K-pop. Like, yung, mga ganyan. I wanted to try that kahit okay naman yung in-year ko. So, yeah, in-year, it represents who I am. I am this.

0: kami Cookie. May magbabago ng ganyan, kakapi yan.
1: Yes, guys, ang Cookie ko. Sobrang strict na wini-weigh kami every day,
2: three times a day.
1: Yon. Every break time tumatakas kami, pumunta kami ng kwarto just to eat cookies. Oh.
0: Mm. Sabi okay. Mo parang pwento
1: siya, bakit kami nahuli tayo? Hindi, nahuli kasi kami. Nahuli kami kasi may yung box ba naman ng cookies ay hindi tinapon sa kung saan hindi makikita.
3: Name drop.
1: Name drop. Basta may nakita silang ano box ng cookies. Well, mali din naman namin yun. And natutunan rin kami doon. So, ano na, syempre mga bata kami noon nagutom. So, di namin naiwasan.
4: Yung pangalan nila, para sa ating lahat yung 18 pieces. So,
3: hindi nila alam.
4: Isang box na may 18
1: each. What's worse? Ayun, so parang dito kami kumuha ng happiness namin noong time na yun. Kung wala tong cookies na to, baka...
3: We're not here.
1: Yeah, baka we give up.
2: Ito po sa akin, yung Instax. Yeah, camera.
1: Tama?
2: Yeah, Instax camera. Ano to, parang isa sa mga gift na na-receive ko. First gift na na-receive ko when I entered showbiz industry. Noong 16th birthday ko, after ko lumabas ng TV. Anyways, ang daming na-capture nitong moments. Kasama yung girls, kaya ito yung dinala ko.
1: May diba? Box ka na.
2: Ito yung OG diba? Na gamit natin, ano, Instax. Nung wala pa Instax yung ibang girls.
1: Diba nga, may box ka na...
2: Oo, maraming ano, photos.
4: Pero hindi ko na din na sa'yo.
2: Gumagana. Oh, gumagana pa ito.
0: That's it. Thank you.
5: Okay, last card na din.
0: Me?
5: Yeah!
1: May magbabusok ka lang daw.
5: Okay, oh, I love this. Describe a perfect day with your group outside FIFA.
1: Aww.
5: With your group outside FIFA?
1: Oh. Ah?
5: Huh? Describe a perfect day with your
1: group. Mini outside FIFA world.
5: Yung wala tayong walang world.
3: Kala ko ibang...
5: Ay, maganda tayo. Ang ideal day.
1: Ako gusto kong maulit-ulit yung UP natin.
5: Ako din. Isa-isa.
1: Okay, isa-isa.
5: Go, sayo mo na.
2: Ay, wala.
5: Okay, UP.
2: Yung po sa akin, yung sa UP na nag-picnic kami. Ang wholesome lang. Saka hindi ko nakakalimutan talaga yun. Gusto ko ulit siya.
4: Pero sana nag-sport, nag-volleyball.
2: Oh, dapat yung ganun na next.
4: Nanood lang kayo mo nagsasama. Kaya ako nanood lang kung pinapon lang na yung sapatos.
1: Nagkakala ko yung Jo. Uy.
5: Oh, ikaw Jo.
1: Ako yun po, UP din. Yun yung gourmet. Basta every time na may makikita akong dahon, yun lang yung gourmet.
4: Totoo.
1: Yun lang.
5: Or try natin ibang part.
2: Masarap kasi yung ice cream.
1: Lipat lang tayo sa kapilang palo. Yun lang.
5: Ako yung kaya ti Aya ng birthday niya.
1: Kasi, hindi. Kasi
5: masaya naman. Pero yung on the way, nakaka-depress. Piling ko hindi namin siya talaga na-enjoy.
1: Pero at least rewarding. Gano'n
5: ganap nun?
1: Oo.
5: Gano'n kami ganap nun. Tapos yung on the way sa location,
4: nagaling ng Iloilo nun.
5: Oo. Galing tayong airport. Tapos dire-diretso. So pagod na kami, hindi namin siya super na-enjoy. So I want to go back there.
4: Huh? Nag-enjoy ko yun tayo.
5: Hindi nga super duper.
4: Thank you.
5: Thank you. On the way.
1: Phoenix
5: ko to eh.
4: Siya yun eh.
5: Hindi naman. Kasi may mga ibang experiences na super duper, super duper happy.
1: Sorry.
5: Ano lang? Gets ba? Ano again?
4: Validate her feelings.
5: You're on the way lang. You're on the way.
3: I thought everybody enjoyed it.
5: I loved it.
1: Go mix.
4: I enjoyed the mangoes.
1: Go mix.
5: I feel like...
4: Kailangan ba yung exist na nangyari na?
1: Anything.
4: Kahit hindi pa. Gusto ko si Kihor.
5: Why specific na?
4: Because it's forest. Kasi puro na tayo beach eh. Beach tayo ng beach or parang may sarili tayong ganap. Gusto ko lang yung parang...
5: Sa forest?
4: Hindi! May baho naman dun.
3: Ano, DIY, make your own house.
4: Mga sports lang, ganon, jogging, billiards.
3: Uy, nagawayo akong jogging sa
4: parang
3: hindi.
4: Parang
3: kung malayo
4: siya.
3: Mama, jogging na lang sa umu kasi.
5: Me, gusto ko matry.

0: na ano, mag-travel tayo lahat na hindi work-related.
1: Oh, yeah.
0: Kasi parang hindi pa natin na-try na complete tayo tapos ibang bansa or ibang place outside.
1: Pretty sure lang.
0: Punta tayo Cebu, guys.
1: Sometimes.
2: Cebugan.
0: Yeah, that's it.
1: Ako, na-try na namin ako, Ate Aya, at si Colette mag-wall climbing. Gusto ko kaming lahat naman.
0: Kasi,
1: just a fun experience.
0: Nakakatawa.
3: Sigwin, taga pa lang sa baba ako.
1: Uy, try na lang. Try natin yun. Masaya. It's fun.
4: Ako, yung birthday din ni Aya. Pero yung isang birthday. Okay. Yung isang birthday na.
3: Last year.
0: Ay!
3: Oh, wala si Stavro.
0: Ayun!
3: Ayun!
0: Ay, tinanong na ako nun.
3: Ano
0: sa iyo?
4: Basta, yung night na yun, gusto ko bumay tayo doon, pero complete tayo na.
0: Oh,
4: sobrang
0: saya.
4: The music, the
3: vibe,
4: the people.
3: Ako gusto ko mag-beach tayo na walang work, hindi mag-shoot ng something. Gusto ko yung ano,
4: mag-shoot.
3: Hindi! Gets naman na dahil may ano, yung pagkarera pantropi ko nasa beach level kasi may work. Pero ngayon gusto ko mag-tunan sa LU, punta tayo, tapos matulog.
4: Punta tayo doon, may work lang.
3: Breakfast, ano. Ayun, yun lang.
0: So fun.

0: Gapo to.
1: Oh yeah, boy.
2: Kuya, dalawa na nga lang tayo dito. Magkadikit pa tayo, naglulukuhan pa tayo.
3: So hindi ka naniniwalang magandang lalaki ang kuya mo?
2: Magkadikit lang tayo pero hindi ibig sabihin abnormal na tayo.
4: Naiisip po ba ang naiisip ko, kuya?
2: Oo naman, lala. Operation! Wala!
5: Salamin, salamin. Kailan ba siya mapapasakin? Alamin. Our first song is... Salamin!

0: Everywhere subscription is activated. To verify, visit the My Account section to confirm your subscription. It's free and easy. Activate TFC Everywhere today.
1: Pangarap ko lang na magkaroon ng masayang pamilya. Pero kung hindi pala sila totoo, mabuti pang gumising na sa katotohanan.
2: Huwag ka mong itapit sa mulo! Ikaw ang nanggugulo!
3: It will ruin our family!

0: watch. Click Shows and Movies for Rent on the main menu. Select the movie of your choice from Movies for Rent. Click the Rent and Watch Now green button. Click the green button to confirm rent. Once payment is confirmed, press the green button to watch. Enjoy.
1: Andun lang siya, nasa likod lang siya. Basta hayaan mo siya doon sa gagawin niya. Lalagyan niya ng magandang melody sa mga tugtugan.
2: Sariling style and yun nga, yung feel na importante sa mga gitarista, kung magaling ka talaga ng gitarista.
3: Yung pinaka nakakatawa siguro yung sinubukan ko yung gitara. Talagang wow, ano to? Bakit hindi ko mapatunog? Pero yung siya mismo talaga, iba na yun.
4: Paano siya mag-gitara eh? Ramdam mo kasi sa bawat kalabit niya eh. Yung puso niya. Kaya isa talaga siya sa mga hinahangaan ko at nire-respeto musikero sa industriya.

0: And there you have it, Gen Mix. Napakinggan nyo na ang live version ng Sinong at Isasayaw pa rin. Woo! May kanya right here. At ngayon naman, kailangan natin i-celebrate ang fruits of your labor. So ngayon, prito na ang ating empanada! Woo! Siyempre, pinaghirapan nyo to. Titikman natin ang ginawa nyong empanada. So, empanada, pasok! Tingnan nyo na lang kung alin dyan yung sa tingin yung ginawa nyo.
1: Ito yung sa atin.
0: Ah, okay.
2: Ano yung sa akin?
0: So, yung ina yung hindi nakuhang part?

0: Miu Week.
1: Right now, totoo lang inaantok talaga. hindi ko pa siya masyadong na-feel na, oh my God, nandito na kami sa LA. Parang, nasa jet lag face pa ako. Kasi, actually, kanina, 6:45 was our pull out. Kaya lang, dahil hindi ako makatulog, 5 a.m. na ako natulog. So ngayon, medyo wala ako sa wish na hindi ako, I can't function well. Feeling ko, mafe-feel ko lang siya na the excitement and everything, adrenaline, nervous na pag nandun na ako mismo sa arena and makikita ko na yung mga tao magpa-perform dito. Yeah, sana madami kaming ganap sa LA pa lang, and then the next pa yung mga coming days sa Canada. So, sana mag-enjoy ako kahit work. Nirehearse namin siya kanina sa arena mismo. Medyo nangangapa pa kami because the stage is so big. So, parang yung choreo namin, hindi namin alam if i-adjust namin sa stage or mag or the same lang sa lagi namin ginagawa. So, medyo na kaya naman.
2: Tapos ano, I mean, gets ko naman malaki yung stage, pero wala kasi tayong time doon para mag-adjust-adjust ng laki. So, masa-stress lang tayo. Kung ano yung pinapractice natin dito, ganun lang yung laki nung ano. Okay, let's go. One more.

0: Here, yeah. And
1: big step.
0: Yeah, I've been just making music and balancing stuff, but I'm really good. I'm really in a good, very good place.
2: Yes.
0: Yeah.
2: That's good to hear, though.
0: Uh-oh. Thank you so much.
2: It's like the responsibility of being a parent.
1: Yeah.
2: Medyo wild.
0: Like, yeah, it is.
1: Kanina na pinag-usapan namin. Parang feeling ko pag nagka-baby ako, magsa-stop yung music ko. Pero masaya na kaya mong pagsabayan.
0: Challenging din siya talaga. Pero at the same time, parang ano eh, mas may drive. Mas nadadagdagan yung...
1: Kailangan ng bagong reason.
0: Nadadagdagan ng reason.
2: Wow.
0: Yun. Pero it's... Yeah, it's very challenging.
2: Yeah, for sure. Oh, I mean, shout out to all the parents out there. Ang hirap talaga.
0: One year into the parent life.
2: Yeah.
1: Oh.
0: But it's really fun too.
2: Like, is there something new you learned about yourself?
0: Myself.
2: When you settled into siguro, this dad role?
0: Pag nung kinasal pa lang ako, nung last year, actually mag 1 year pa lang kami ng wife ko, this 28. Siguro yung ano din, yung discipline sa sarili. Kasi ako very ano ako na tao eh, parang... Madami ako mga gustong gawin, marami ako mga gustong ideas and stuff, pero parang minsan yung discipline mo sa lahat ng bagay siguro, sa money of course din, na okay, di ka best basta-basta mag-invest or maglabas ng mga kung ano-ano kasi may responsibilities ka na. Tsaka yung ano din, siguro yung mas na-realize ko na ang tawag dito, pag nagiging parent ka at nagiging partner ka, parang mas... Nauuna mo na talaga yung partner mo, yung ibang tao, especially yung daughter ko before myself. Kasi dati talaga ako muna before anyone else. Ganun.
2: Sabi sa'yo eh. Ganun yun.
0: Yeah, bro.
2: Yeah, we were literally talking about it before this. I don't know why. Parang napag-usapan lang namin. Oo.
0: Tsaka hindi mo siya sas... Parang may part na siyempre may initiative ka na kailangan sila talaga mauna. Pero... eventually ano siya eh, mararamdaman mo na yun din yung gift din talaga ng Diyos pagdating sa parenthood, kasi lahat tayo parang ano eh, may mga ugali, hindi naman siguro lahat, may mga tao talaga na super super selfless.
2: Yeah. Yeah.
0: Pero ang normal talaga na ugali ng tao is me before anyone else. Pero nung naging parent ako and naging husband ako, parang dun siya nag-change, nag-shift siya nang hindi mo siya napapansin. Yeah.
1: Naging innate na sa'yo.
0: Oh, man. Oh. Ganun.
2: Yeah, parang it just comes out naturally. Mm-hmm. Even though you didn't think na you had it, siguro.
1: Pero what do you think is something na galing sa pagiging musician mo na natatawid mo into being a dad and a husband?
0: Siguro din yung love for it, and at the same time yung genuine ko na ang tawag dito pag enjoy sa music is parang same din. Tsaka yung creativeness siguro din, kasi parang different kasi ng way ang mga parents sa pagpapalaki. So wala pa naman, nagdi-discover pa naman kami ng wife ko, pero yun siguro ang mga isa sa mga aspects na nadala ko din talaga, kasi yung same na for so long yung music ang naging baby ko eh. Alam mo yun. And so this time ano din siya naman. Ito talaga totoong baby na.
2: That's so
0: baby.
2: Crazy. Oh, that's so crazy, like with your music, right? Like I made that. But like you look at a human and you're like, music, I made that.
0: Yeah.
1: Especially you being a producer, songwriter, na ikaw talaga bumubuo ng songs mo. Ang laking connection niya eh.
2: That's so funny and cute.
1: Diba?
0: Like, iba yung if I could go deeper dun sa magic ng pagiging dad, parang di ko siya malagay sa tamang sentence eh, pero pag kahit kanina lang eh, before ako umalis, parang tulog na tulog siya eh. Tapos bago ako umalis, sinitigan ko muna siya, tapos kiss ko. Parang nung una ko siyang nakita din, parang ano eh, basta, man. Basta magical siya. Parang lahat ng mga hindi mo naiisip dati na yung pasay, in a simple way, parang nung nakita ko siya, nung first time ko siyang nakita, parang yung past ko, yung present, saka yung future, lahat nag...
1: Parang
0: ano
1: second
0: siya,
1: life.
0: Oo, parang siyang nag...
2: Wow.
0: Umano sa harap ko. Ganun ko siya ma-explain. Ayun lang, napag-usapan din kasi. Yeah. Iba-iba siya.
2: parang iba din yung meaning ng life mo ngayon.
0: Mm.

0: Yeah, I mean, obviously I don't have a kid, so I don't know. But I imagine it to be that way nga. Parang a certain part of yourself is awakened na parang, oh!
1: Di, tsaka iba rin yung believe ko sa asawa ko. Kasi
0: oh, yes,
1: mas tumaas,
0: sure.
1: Tumaas talaga. Iba rin yung mother's instincts talaga.
0: Women
1: are built different, man.
0: Thank you.
1: Women are built different.
0: Yeah, that's what we were also talking about.
2: We were talking about giving birth kanina. Mm-mm. Parang iba yung respeto na deserve ng mga babae kasi lahat tayo nang galing sa babae.
0: Sabi yes, sa sabi ko, yes. I do not understand the disrespect to women.
2: Oh,
0: iba grabe.
2: Your own music.
0: Yeah, well, for sure.
2: Kasi no disrespect sa mga kontesero. Sobrang laking...
0: Iba din yun.
1: Oo,
0: oh,
1: iba. Yeah. Ibang laro yun. Yeah.
2: Pero mayroon ding ibang magic talaga when you're doing your own music.
1: No? Diba? Mas na in love ako actually sa performing in music nung ako na yung gumagawa.
2: Oo.
1: Kumpara sa yung may pyesa kang kinakanta.
2: Yeah. Ano. Anong age yung first written song mo?
0: And what was it about?
2: Wow.
0: What was it about?
1: It was about God. My first, because I grew up in church. Mm-hmm. Yung love ko for music and performing, nag-grow siya sa church kasi pag Christian church, diba, usually my band.
0: Ay, yeah,
1: and
0: singing.
1: And my
0: yes.
1: mom also was the lead singer. Every other Sunday. So, lumaki ako sa ganong environment. Tapos yung papa ko, nagda-drums din. Aside sa sayaw. Kasi yun nga, pamilya kami ng mga bidabide.
0: Tapos, saya.
1: Ewan ko, I learned how to play guitar 9 years old. Mga simple chords. And then, di ko alam paano siya ng ano. Di ko rin siguro masasabi na gift din talaga yung music. Kasi hindi ko rin siya in-expect na, oh, paano ako nakasulat ng kanta at 10? So yun yung first ko na nasulat. Tapos eventually naging from writing songs for God.
3: Welcome to Israel.
4: Maulang ni ang akong gusto, makatrabaho ug makapuyo ug hapsay uban sa tao na akong gihigugma. Sama aning usa ka rosa sa iyang mga bulak na tungod sa iyang katsada, gusto jud nimo na magpalabi siya sa kahangturan. Pero karon na ni ako sa Haifa, baliktad ang akong kahintang gikan sa kalisod.
5: Sam, pasok!
6: I'm leaving for good.
7: Nabalitaan mo na ba nangyari kay Teacher Sam?
6: Para lang malinaw ha, top priority ko, pamilya.
8: Bakit iisipin ng mga tao na may kinalaman ako sa pagkamatay niya? Baka isipin pa nila, may relasyon din kami ni Sam.
6: Bakit? Nagkaroon ba?
9: Pwede huwag ngayon, Jem.
6: Wala naman na si Teacher Sam.
10: Natulak niya si Teacher Sam!
6: Ano sinasabi niya tungkol kay Sam?
11: Walang makukulong wala!
6: Pakaramdam ko utang ko to kay Sam.
8: Alam mo lang, nilapit yung pamilya natin sa gulo eh. Ikaw ba? Wala ka pang tinatago?
6: Ano alam mo? Matip na mo itong mga drawings ni Eli. Parang may kakaiba eh.
12: Maraming nakabantay sa kaso, pero hindi lahat sumalaman ng katotohanan.
13: Tsaka hanggat sana.
6: Hanggat maging malinaw ang lahat para sa mga anak natin.

0: That's true. Wala akong choice eh. You have to
1: reflect
0: right now.
1: He made us in his image. So kung may sense of humor tayo, mas malaki sense
0: That's
1: of humor.
0: That's so true.
2: Meron siya lalo.
0: Wala akong choice eh. Mag-reflect ngayon. Cool. Kasi nandito ah.
2: Pero anong nagiging, sabi mo, ang dami mo ng in-store na songs. Based sa season mo ngayon, paano mo pinipili yung mga i-release mo na songs?
1: Actually, yun ang hindi ko alam. Kasi nga sa sobrang dami din, nag-de-decide din ako. Actually, may mga plans naman na kung anong unang mga i-release. Pero parang hindi ko pa, wala pa akong structural na way na kung anong uunahin ko. Tsaka, isa sa mga legends is yung mga, kaya ako natawa kanina na sinabi yung seasons and na-realize ko kasi na may ADHD talaga ako. Kasi yung music ko din actually talaga kung mapapansin niyo, wala akong tunog eh. Wala akong certain sound.
2: Meron kang identity as a songwriter pero gets ko yung production wise yung
1: wala,
2: songs mo.
1: Wala talaga.
2: Different.
1: I could try something very hip hop or I could try something very very ballad and in acoustically gospel and basta kung saan ako dadalhin ng music. So yun din yung isa reason bakit wala pa akong structure kung anong uunahin ko kasi nga different sila na sounds eh. So tinatry ko yung best ko na hindi naman sobrang abrupt na biglang galing ka sa OP ay biglang very OPM na ballad vibe tapos biglang
2: Western hip-hop.
1: Alam mo yun. So, pero baka mag-work naman din, hindi ko rin alam.
2: Pero
1: so,
2: yan nga, feel ko naman sa songs mo, very evident yung songwriting identity mo.
1: Thank you, man.
2: Kaya hindi mo ma-feel na pag narinig mo yung song, kahit iba yung areglo, alam mong genre wa yung...
1: Thank you, yeah. Thank you, bro.
0: That's true. And even though, ayun nga, ang dami mong baon for the future, and you're not sure yet, no, what you're gonna release and when.
3: Manifesting our biggest dreams.

0: yun!
1: Sa kaliwa, mag-ingay tayong lahat para sa SB!
0: Yeah!
1: Sa kanan naman, wag na yan!
0: Oh!

0: μια infield, μια importante sa mga gitarista. Kung magaling ka talaga ng gitarista.
1: Yung pinaka nakakatawa siguro yung sinubukan ko yung gitara. Talagang wow, ano to? Bakit hindi ko mapatunog? Pero yung siya mismo talaga, iba na
2: yun. Paano siya mag-gitara eh? Ramdam mo kasi sa bawat kalabit niya eh. Yung puso niya. Kaya isa talaga siya sa mga hinahangaan ko at nire-respeto musikero sa industriya.

si Siddhartha. At ngayon, mag-relax tayo dito sa nail spa. Pero joke lang yon kasi kayo mag-relax dyan while I go on a different kind of trip dito sa Mix Hits Different.

Gaya nga nung sabi ko kanina, kakaibang trip ang gagawin ng Mix Hits Different Team with me today. Meron silang challenges para sa akin and I'm sure na mag-e-enjoy tayong lahat. Ngayon, dahil nga nasa nails pa tayo, syempre kailangan may gagawin sa ating nails. So for my first challenge, it's called Color Me Blind. So gusto ng producers na i-test yung painting skills ko tsaka yung diskarte ko, o, diba? Yung task ko is to paint my nails kompleto with nail art at lahat-lahat. Pero ang twist dyan ay kailangan ko siyang gawin ng blindfolded. So hindi ko alam kung anong magiging kinalabasan nun, pero let's do it!

ko alam kung saan ako nakatutok ngayon. Pero tara, let's go na. Manginginig-ginig pa ako. Ano, feeling ko hindi siya perfect, pero hindi rin siya super pangit. But let's see kung anong ginawa ko sa life ko. Hindi ako nag-otobili kasi risk taker ako eh. So, tanggalin na natin yung blindfold. Tingnan natin kung ano yung nagawa natin. Not bad, diba?

0: Galing-galing ko talaga. Pwede na akong pumalit sa'yo, ate. Ako na yung bagong manikurista niyo dito.
1: What made that challenge hard for me? Di syempre, wala akong makita. Ang hirap gumalaw pag hindi ka nakakita ng maayos. Kaya bago ka gumawa ng mga desisyon sa buhay, dapat malinaw muna yung utak mo at nakakakita ka ng maayos. O diba, nasingitan pa niya ng ganun. Okay, so, kita nyo naman, hindi naman ako lalabas ng ganito, di ba? So, let me take a break muna at magpapatulong tayo kay ate para maayos nga itong ginawa ako sa sarili ko. So, this next task is a bit more chill. Magdadaldalan lang tayo. And meron dito ngayon akong mga seashells, polish, and mga string. Kasi ang gagawin natin next ay magpipinta tayo ng mga itong mga shells at gagawin natin siyang necklace mamaya. So, excited na ako at yung designs na gagawin ko dito sa mga shells na to magiging special kasi yung designs niya i-relate ko sa mga tattoos ko. Pipili lang ako ng ilan. So, tignan natin. So, ito na yung mga napili ko and gagawa ko ng isang design na related sa isang tattoo ko. Ang napili kong design ay yun nga kasi balance is beautiful and naniniwala talaga ako. In fact naman na hindi mag-exist ang light without dark and kahit sobrang opposites niya, sobrang nagkino-complement nila yung each other and kailangan nila yung isa't isa kasi yun yung bumubuo ng life. And, ayun. Kaya ako siya pinatattoo dito. Yung yin-yang na to, na may flower. Kasi, isa siyang reminder sa akin na lahat ng pinagdadaanan natin sa buhay, lahat ng experiences natin, na minsan masaya, minsan masarap, minsan sobrang challenging, minsan sobrang gulo. Pero, lahat yun, kailangan natin para mabuo yung experience natin dito. So, ayun. Gusto ko yung yin-yang. Favorite ko siya. So, siyang gagawin natin dito.
2: So, yung yin-yang ba first tattoo mo?
1: Hindi. Isa na siya sa mga medyo nahalakaday. My God. Ang first tattoo ko, itong rose na nasa left hand ko. Ito yung first tattoo ko. Nakuha ko siya nung 15 ako. Tapos pinayagan lang ako ng mom ko na ipatatuto. Kasi matchy kami. Siya naman meron din dito. Tapos blue rose. Yung balance ng opposites, feeling ko yes. Pinag-uusapan ko rin na hindi ko planado yung balance ng opposites. Kasi ganun din ako as a person, as a Scorpio. Parang very, very ano ako. Paano ko ba explain? Parang hindi posibleng puro light lang ako. Hindi rin posibleng puro darkness lang ako. Parang ako talaga as a person, parang mix ako ng both. Lahat naman ata, pero ramdam na ramdam ko yun sa akin. Andito ko or andito. And feeling ko nagre-reflect din naman talaga siya sa songs ko. Kasi ganun ako mag-isip. So ayun, tapos na tayo. Ito na yung bago kong kwintas. I feel like babagay ito sa akin bilang someone na mahal ang mga dagat at ang mga isla.

0: So that was my song, Kung Naga at Ubili. It's an old song, pero somehow hanggang ngayon nakaka-relate pa rin ako sa kanya ng konti-konti. Kung Naga at Ubili is about the feeling of craving for love and intimacy, and at the same time, kinakatakutan mo siya. Yung song na yun, specifically sa chorus, yung lyrics niya, nasulat ko siya nung na-feel ko or naisip ko sa sarili ko na parang imbes na embrace ko yung feeling na meron akong partner, na merong someone for me talaga, mas lalo ko siyang pinupush away kasi natatakot akong makita niya yung hindi kagandahang parts ng sarili ko. Pero ngayon na iniisip ko siya in the present, na-realize ko na ako lang pala yung natatakot sa sarili ko. Kaya natatakot ako na may lumapit sa akin na gusto akong yakapin ng buo. Una palagi yung lyrics. Kasi pag ako nagsusulat, ako yung tipong songwriter na parang kinukuha ko lahat ng lyrics ko sa journal ko. Kasi sobrang hilig ko mag-journal. Lahat ng feelings ko, lahat ng observations ko, lahat gina-journal ko. Tapos susunod na lang yung gitara. Yung sound ko ngayon, masasabi ko, matatawag ko siyang folk pop, though hindi ako super sure kung yun talaga. Kasi ayokong i-box yung sarili ko sa isang genre lang.
1: Hindi ko alam!

0: ating lahat. Sana maging maayos yung kinalabasan ng lahat. Ay, sige, lumitap po, sorry.
1: Mail reveal, may isa lang. Yung mga designs niya related sa lahat ng ta...
0: Hindi man lahat.
1: Sa pangalan, sorry. Okay, so... Anil? The mix hits different... Sorry, akala ko chichika mo lang ako. Huling challenge sa akin ng Mix Hits Different team. Ah! Ito yung picture. Nag-desisyon.
0: Abangan nyo.
1: Ang pangit ng abangan nyo. Isa pa.

0: Okay, ako naman. Ito ang sa akin. Which is, this is the first BG Wild light stick. And may photo card. Makita mo dito. Oh, tapos, ito na siya. Umiilaw yan, pero walang... Ay,
1: meron!
0: Umiilaw yan. Tatlong iba't ibang kulay.
2: Red.
3: Yellow.
0: Green, yellow. Blue. And wala. So, this one, for me, is very special because for me, it represents the bond between Aces and BGYO. And, you know, we appreciate Aces so much. And, of course, our management. So, for me, this is the one that represents it. Every time we see it sa, ano, sa crowd, sobrang, ano, appreciate namin yung beauty ng
2: pag-inangat
0: na. Actually, yung bakit nasa lalo. Pag nakikita namin to sa crowd, sobrang natutuwa kami. And, yeah, very special. Very special.
4: Here.
5: Parang may babog.
0: Yeah.
2: Hi.
4: Ito daw yung ano. Oh, ito. Sobrang memorable ito. This is my journal nung nagtatraining kami with Korean coaches.
5: Halata na.
4: May mga cracks.
5: Dami na pinagdaan.
4: So parang ito yung dinala ko para mag-represent sa yung parang sobrang significant sa mga grupo kasi para maaalala mo talaga yung mga humble beginnings namin before kami mag-debut. Lahat ng mga pinagdaanan namin kasi lahat dito everyday nasusulat yung mga like lessons namin sa voice class, dance class, sa mga ibang classes, tsaka mga ano na rin, pang personal na connected siya sa grupo at sa career namin bilang grupo.
2: Pakita mo.
4: Siyempre hindi na isulat ah.
2: Bigay ito ng Aces. Ayan, makikita nyo. May BGYO logo. Tapos, may name ko din. Actually, ano, maraming gift yung Aces na tinatago ko talaga. Lalo na yung, yun talagang tatatak sa akin. Tapos, nung nakita, actually, sobrang tagal na nito nakatago sa kwarto ko.
5: parang gagamba yun.
2: Pero, eto, nung pag binuksan mo ito, makikita mo, ayan, parang...
3: Bear?
2: Yung, bear. Yung personality bear. Ko mismo, yung... Kung
0: at
2: bear.
0: And
2: minsan... Pwede rin siyang double meaning. Always hungry sa crowd.
0: Oo.
2: Always hungry sa food.
0: Ang galing ko, galing.
4: Akala ko yung meaning.
2: Akala ko ngayon yung meaning ng sinabi mo eh. Yung pala literal pala yun.
0: Pero yun,
2: pwede yung double meaning.
3: BGYO. A five-member boy group with your energy.
0: What? Limang Mr. Gary.
2: Parang ngayon naman yung... Yun pa yung bayan natin.
0: Hindi!
3: Ano ba?
0: A five-member boy group. Boy grunge.
3: Boy grunge.
2: Ah, ako naman. Sige, feeling ko yung bio.
0: Hindi pa ako nag-explain. Wait lang kasi si Dave pa.
3: Five-member boy group with your energy kasi when we go on stage, our energy takes over the whole performance and the whole stage, the whole area.
2: The whole thing.
3: Yeah.
2: Tama yun. Ako naman.

0: parami ng parami ang TFC IPTV subscribers na nag-a-activate at gumagamit ng kanilang free TFC Everywhere.
1: Tama, naging desisyon ni Mister. Talagang sulit siya.

0: Nag-email ang PFC sa akin. Sinundan ko lang ang step. Ang bilis, may PFC everywhere agad ako.
1: Pumunta ako sa iwanttfc.com. Tinype ko ang code. Ganun kadali.
2: I actually love TFC Everywhere. Dahil kahit nasan man ako, I can watch my favorite show.
3: Mas malawak ang pagpipilian. Mas malaya ang panonood. Kaya activate your free TFC Everywhere now.

0: as a young kid.
1: Mga polis, dapat sana ay protektor natin.
2: Sila ang mas nakakatakot.
3: Bakit ang brutal mo sa mga polis?
4: That's why you're just a vlogger.
3: Bakit mo naman sinugal yung buhay ng anak mo?
5: Nay, okay lang po ako. Eh, siyempre kasama ko po si tatay.

0: gawa sa moment.
1: So, yung usual day ko, nasa school ko. So, I'm an English major.
2: Nice!
1: So, right now, it's basically thesis year.
0: Oh,
1: at
0: no.
1: Tapos, na president ko ng music club na.
2: Wow! Snake! Productive!
1: Shout out to Sonata, pero... it's tiring in the sand. So, during my downtime, or especially during classes, there are times kasi we're kind of required to put out a lot of creative work, so I've been writing a lot.
2: So, you also write songs with Reeves?
1: Oh, I'm not.
2: Ay, then.
0: Pero syempre, hindi pa na-release. Abangan
2: nyo guys. Ooh! Gagaling mag-promote!
3: Ang galing mag-kiss ng mga to.
2: Ang gagaling talaga.
3: Video training is on point.
4: You're all here.
5: Follow the baby.
2: Galing-galing. PR trained. Ano pa lang, maaga pa lang PR trained na. But it's nice na we got to know you more individually. Kasi, ayun, aside from being in Do Baby, marami pa silang ibang ganap sa buhay. So, meron pang mga day jobs, may mga other hobbies din sila. So, it's nice that we got to know you more. And saktong-sakto din kasi kadarating lang namin sa Art District dito sa Bacolod kung saan maraming mga pasalubong daw. Di umano, sabi. Sabi nila, sabi rin ng mga nag-recommend sa amin. So, ngayong nakilala na natin sila, bababa na tayo para pumili ng pasalubong.
3: So yan, GenMix, we finally arrived the Art District of Bacolod at syempre mamimili tayo ng mga pasalubong but with a twist.
2: Yes, of course. Lagi naman may twist dito sa mix. So ang twist natin ngayon is gagawin nating challenge yung pagbili ng pasalubong. So i-divide natin ang isa't isa into two teams. So bale, 3 members per team. Mm-hmm. Tapos each team merong 500 pesos.
3: Yes, yun ang budget natin for today's
2: video. Yes, yun lang yung budget ng each team pambili ng pasalubong. Bawal mag exceed sa 500 pesos. Ayun, swerte mo pa kung meron ka pang sukli from
3: pero,
2: that.
3: Pero, ang mangyayari is, padamihan tayo ng mabibili sa 500.
2: Oo, yes. Tama ka dyan. So, matetest talaga ang ating skills dito. And of course, pagkakatiwala natin ang recommendations ng ating guest ngayon. So, are you guys ready?
4: Yes!
3: Let's go!
2: Okay, dahil dyan, mag-divide muna tayo. Okay, my bad. Taya.
4: Wala,
2: ayan! Ayan! Okay, anong pangalan ng team niyo?
0: Team Guaco.
2: Team Guaco, okay. Anong pangalan?
4: Pura.
2: Anong pura? Sorry, ang bagal ko today. Ang bagal ko today. Okay, kami ang Team Pura. At dahil dyan, mag-iikot na kami kahit hindi tayo na same, ano, bahala na sa strategy ng bawat
3: group. So, yung muna tayo, hindi kami
2: mag-iikot. Ikaw, you trust your groupmates, I will trust mine.
3: Okay, so we'll see you back here.
0: Trustworthy person.
3: Si English major.
2: Oh, yes. Parang hindi niya kayo ililigaw eh. Oo. Okay, ako, I will trust them kahit parang ililigaw nila ako. Sige, let's go.
6: Hi guys, ito na ang Team Pura! Grabe ang energy. Pero yeah, ang request ko kasi sa Team Pura, baka pwede namin i-pryo yung mga keychain at address magnet. Ay, ano ba to? Bakit naman nakikiano ba yung mga to? Wala. Pinaghiwalay muna namin sila today. Pero ako, ang request ko kasi sa aking Team Pura, baka pwedeng ma-recommend nila kung ano best for sa lubong place para sa ref magnet at keychain. So, saan tayo? Dito tayo.
3: Okay, so this is Team
0: Guaco!
3: Okay, sorry. Saan tayo pupunta muna? May nanggugulo sa likod. Kilala niyo ba yun? Kilala niyo ba yun?
6: Yung mga keychain
3: address
6: magnet. Ay, ano ba to? Bakit naman
3: nakiki, ano, mga to? Wago. Jigger, jigger. Sige,
0: we're gonna go around. So, our main strategy is, susundan natin yung Team Pura. Then, i-one-up natin sila.
4: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
0: Actually, go. Let's go first.
3: Ah, sige.
4: Ah, so, okay, go.
6: Ay, naku, parang doon din papunta yung Team Guaco.
4: Eh, hindi nilalag yun.
6: Secret spot yun eh. Secret spot. Okay, sige. Kasama din natin, sige, pants. Okay. Sayang ha, medyo ano lang. Maulan kasi. Ay, nakakatuwa sa art district nila. Madaming art lugar. Oo. Hindi lang sa isang lugar.
0: Yeah,
6: maraming building.
0: May exhibit dito.
6: Oh my God. Oh, nice.
3: We're

0: never yung greenhouse gen.
1: Ayun. Yeah. So you got the recommendation from the team of Project Orange.
2: Oh wow, okay. So kung gusto niyo bumili ng art supplies, keychains, ito yung perfect spot para sa. So kung gusto niyo bumili ng pagkain, syempre sa mga Mercy kayo sa Bongbong.
0: Well,
1: okay, so our first stop is
2: wherever.
3: Unahan natin sila guys kasi
0: nine natin.
4: Parang naunahan tayo ng ano. Nasaan sila? Ay, nandun ko sa loob. So, ang recommendation nyo sa akin ay sa wherever. Wherever. Kasi naunahan tayo ng Team Guapo. Nandito na rin sila. Ang ganda.
5: Gaya-gaya. Nako, Ozzy, gaya-gaya kayo. Basta may iba pa tayong strategy.
4: Nandito na tayo sa wherever. Yes.
5: Bayan, ayun, nandito ang competition. Pero, ito kasing wherever, actually, it was recommended to us by Project Orange. So, shout out to Project Orange. Sila yung kasama namin kanina, and sabi nila, pumunta daw kami dito kung gusto namin mga anik-anik. So, sakto, yun din yung recommend sa akin na aking team pura.
4: Okay, mamimili muna kami ng mga anik-anik.

0: So we have our first three items. We have two pins and a sticker pack of BTS.
1: I think we should, let's say, cut half, let's say, 250 here, 250 at Mercy.
2: Because,
3: yeah, that's cool.
0: So, how much is this? This is 150. So, 200. We have 50 pesos more.
3: How many pesos more?
2: Ito, 45 pesos.
0: That's okay. Yeah. Pwede yan.
1: Is that again?
3: Puero soup.
2: Pwede din to. Arnor.
0: Okay, I think we're set. So our first purchases are two pins and a sticker set. Okay, let's pay
3: $350. It's pricey though.
0: Thank you
2: so much.
0: Our game plan is to split $250 here and $250 in Mercy.
3: Yeah. Bye guys.
0: We still have 255 pesos left.
3: Yeah. Good luck sa inyo.
4: Sakto mahilig sa stickers yung friends. Sige, bilhin natin sila. So, lima. Okay, sige. Last one.
5: Ako, ano po yung gusto mo?
4: Ako. Ako. Capital Park and Lagoon. Okay.
5: Diyan nakabuhin sa ano yung 0 kilometer. Pang sentro talaga na nag-resubsidental.
4: Ay, wait. Ito.
5: Yan, sa Lagoon.
4: Ay, ang cute!
5: Mahal yan?
4: Gusto ko nito. Kasi,
5: nerd out natin ito.
4: Ipapasalubong ko sa aking Jowa Bells.
5: Yo!
4: Yes. Ano
5: siya yung tahanan mo?
4: Yeah!
5: Oh, yes, sir! Siya yung tahanan.
4: Yun yung tahanan ko. Stream tahanan.
5: Yes!
4: Diba?
5: Galing talaga.
4: Yes, ano na siya kayo? Junior architect. Ang cute!
5: Architect din po. Kuha tayo ng dalawa, tapos 50 pesos tayo. Kaya pili tayo isa dito. Tapos may change tayo ng 5 pesos.
4: Okay.
5: Okay na yata yan.
4: Sige. Gusto ko yung lahat ng pera natin dito natin ginastos talaga lahat. Kasi yung parang yung kabilang team lilipat sila.
5: Oo, bala sila umuulan eh.
4: Actually.
5: Umuulan eh.
4: Diba? At the end of the day, kami ang na-winner dahil hindi kami nabasa. Okay, ang ating 500 peso pasalubong challenge. 495 ang ating nagastos sa wherever we are. Tama yung competition niyan.
5: It means yun guys, nag-aaral ako. Pumapasok ako guys.
4: Meron pa kaming sukli na 5 pesos. Sila, yung team guwapo kayo. Thank you po!
0: So, we're going to, saan tayo ulit? Mercy?
3: Mercy tayo.
6: Thanks, Kanda.
0: So, yung kabilang team, parang naubos na nila yung pera nila.
3: Yeah. So, very efficient namin guys, natapos kami ng early.
2: Yeah.
3: Because we're very decisive sa aming mga gusto.
0: Hindi pala sila sumama sa atin.
3: Yeah.
0: So, like, Mercy is parang like a staple here.
2: Parang staple yan siya.
0: Yeah.
2: It's in competition with Bong Bongs.
0: Oh, yeah. So parang same goods are like similar.
2: The goods are like similar. Correct.
0: But what do you prefer?
2: I prefer Mercy.
0: Okay. So may ano pa tayo? 255 to be exact. 255. I'll leave it up to you guys since I don't know anything. Yeah. Pakita mo yung binili natin. So we have, ano yan? We have
2: Pinasugbo, Toasted Mamon, Nukukiyaya, and Ibaunpa, Caramel Tart, and Kwakoy.
0: And all of that, nasiksik namin sa 250
3: pesos
4: na. Okay, Jen Mix, so nandito na ulit tayo sa van and tapos na kami mabili ng aming mga pasalubong with our 500 peso budget limit. So, sa Team Pura, ito, kasi na-carried away, masalagin na ito, na-carried away na kami. Na-carried away na kami dun sa pinunta namin shop, which is wherever we are, which was recommended by our good friends, Project Orange. So, ito, ang nabili namin, 495 pesos. Tapos, hindi ko maalala kung nakuha ko yung sukling 5 pesos. So, tip na lang yun sa kanina.
0: Okay, at sa Team Guapo naman, nakapag, ano pa tayo? Nakapag, how much yung change natin?
3: 12 pesos.
4: Wow!
0: 12 pesos change pa kami. So, our first stop was wherever we are. And then, second, we went to Mercy. So, mag-haul tayo ngayon kung ano yung mga pinagbibili namin. So, I'll throw it to Isaac and Reese.
3: For the wherever we are, bumili kami nito, BTS,
4: yes.
3: Your Fat Coke, J-Hope.
4: Kanino mo naman ibibigay?
3: J-Hope, diba? Tapos, ano, pin? Ano to?
4: Honor!
3: Saka, ano? Katipunan. Katipunan, diba? Very funny.
0: Maganda na mga funny.
3: Then, yeah. 250 lang yung budget namin yeah, sa wherever we are.
1: Yun lang.
7: Meron ba kami?
8: Hindi nagtatapos dyan.
3: Bacolod Dele kasi. Toasted mong one. Pinasugbo. Very yummy. Eto talaga, piaya. Bacolod piaya. Ubi piaya. Eto, wakoy.
8: Kami, me and Reese, Isaac got kayokoy. Kay kwakoy. Because we both haven't tasted it. So imagine mo taga Bacolod siya, pwede pa yan. So yun, first.
1: Para si Boy. Okay.
3: Eto last day, yung paborito ko talaga, caramel time.
1: Hindi
7: ako niya.
3: No.
9: So ilan lang?
3: So, panalo talaga kami guys, landslide na talaga.
4: Okay, fine. Landslide.
8: Okay. Ay,
3: number of items eh.
7: Number of items.
3: 1, 2, 3, 4, 5. Hindi kasi may med
1: quality. Wala na. Wala. Items lang eh.
7: 1, 2, 3, 4.
1: Photocard pa lang namin yan.
7: 6, 7, 8.
4: Okay, for team puro naman ang mag-unbox ng aming pasalubong IC Carl at Josh yes. At the back. Okay.
3: Sige.
7: And guys, nandito pala yung mga maiwagang namin. Ito, I think, ano ba ito?
3: Speaker. One of our local artists.
7: Local artists. Artist.
4: Yun yung binila ni Andrew.
7: Basta yun. Ito, lima siya guys kasi pagpadami.
4: Tsaka yun yung artist na binila ni Ann Curtis.
8: Yeah. Wow!
4: Kalaban!
7: Ito nga ito siya guys. Ito yung tikwa daw. Masal sa blackboard siya.
4: Juice ko. Sticker pa rin.
7: Sticker pa rin.
4: Freebie yan. Kasi ang dami namin binili may freebie.
7: Freebie pa din.
3: Okay.
7: Ito guys, ito talaga yung pinakamaganda. Yung ref magnet.
3: Wow.
7: And sa Capito Lagoon, yung kilometer zero ng Bacolod talaga. Yung center, may gusto ko pa yata. Ito. Tapos.
3: Ano ba?
7: Ah! Ito. Wala na ko kwarta.
3: Kasi naubos na yung budget.
7: Thank
8: you. Awesome.
7: Tapos, iPhone
8: 16
7: Pro.
8: Ubus ang pera.
4: Ubus talaga. 500 pesos lang yung budget niya na.
7: Yun guys, ito
4: sa lahat. Ta-da!
3: Ang dami.
4: And,
3: ito,
4: one. Naging perfect.
8: Pero kasi quality. Quality ang mga nabili natin.
4: Pasalubong. And of course, like, yung mga pasalubong kasi pinili ko, personalized siya. So like, yung katulad ng pin, may pagbibigyan na ako noon. Yung ref magnet, may pagbibigyan na ako noon. So kung sino yung naisip ko at that time, yun parang pinersonalize ko kung ano yung pasalubong ibibigay ko sa kanila.
8: Kami naman, syempre, a way to a man's heart is through their stomach.
4: Ay, what?
8: Kaya syempre, we wanted the full Bacolod experience and to taste their delicacies, not just their art.
3: Yes. Wow. Balance.
4: Okay, so ang magde-decide ng winner ay ang prod. Sige, dahil dyan, nasa inyo ang pressure. Sino ang panalo sa challenge ito? Ang panalo ay Team
10: Pura!
4: Pura! At syempre ngayon, dahil na-announce ako sino ang winner sa ating pasalubong challenge, syempre may ira-request tayo sa ating guests ngayon. Syempre kami din, gusto namin mag-request sa inyo guys. Baka naman pwedeng parinig ng sample sa inyong latest single.

0: Sam, pasok!
1: I'm leaving for good.
2: Nabalitaan mo na ba nangyari kay Teacher Sam?
1: Para lang malinaw ha, top priority ko, pamilya.
3: Bakit iisipin ng mga tao na may kinalaman ako sa pagkamatay niya? Baka isipin pa nila, may relasyon din kami ni Sam.
1: Bakit? Nagkaroon ba?
4: Pwede huwag ngayon, Jem.
1: Wala naman ang Teacher Sam.
0: Natulak niya si Teacher Sam!
1: Ano yung sinasabi niya tungkol kay Sam?
5: Walang makukulang wala!
1: Pakiramdam ko utang ko to kay Sam.
3: Alam mo lang, nilapit yung pamilya natin sa gulo eh. Ikaw ba? Wala ka bang tinatago?
1: Ano alam mo? Matit na mo itong mga drawings ni Eli. Parang may kakaiba eh.
6: Maraming nakabantay sa kaso, pero hindi lahat sumalaman ng katotohanan.
3: Jackie, hanggat sana.
1: Hanggat maging malinaw ang lahat para sa mga anak natin.
7: Nauna sa attraction. Or maybe, sa sarap ng kwentuhan.
8: Paano pag tayo?
9: Ay, nako. Ang hirap talagang inibig.
7: Pero paano na kaya kung ang longing for someone ay napunta na sa love?
10: This is Next Now, your all-access pod.